0: opportunity na me cause can be fie
1: and castres na ko make sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne men na di diwe
0: ye di diwe no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi enso ye ndi diwe enko no mo duro Atomna metiase, remuna meke kamehu.